ngimasa uboto amafoma kwemini warakura uboto masira ngimini ngimasa uboto masira.